0: mangisethi yakulwasana kukwezela ka mintirho ya radio mozambique miso provincial ya kagasa namuntlha hi kumekaku ka wazini 20 ka n'hweti ya agost wa lembe la 2026 matirhelo ya hina ma ta fambisa xileswi nkarhinyana ndzeni ka timinete timbirhi na ku ri mangisethi hi ta bika nkamani ya ku hita ni mahungu na hi tirhisa ni michini ya intranational ku ta landza xiyenge xa ku va hi bavunanga na hi le karhi hi pfuxana hi kongoma nkarhi wa 5 horas na 20 minutos na le hi nga ta kumaka nongonoko hluvo ka gaza hi nkarhi wa 5 horas na 45 minutos xa tive nongonoko matimu ya siko 6 horas hi kuma journal de manya na hi tirhisana michini ya intranational hi nkarhi wa 8 horas na 5 minutos na ku ri mangisethi hi ta kuma mahungu a switiviso ndzoka a switiviso a ta va hi nkarhi wa mahungu hi radio mozambique miso provincial ya ka gaza hi nkarhi wa 8 horas na 10 minutos nongonoko ku yakana hi nkarhi wa 20 horas kasi hi nkarhi wa 8 horas na 20 minutos hi ta va ka xiyenge xa ku va hi ku fikisa mahungu na tirhisana michini ya intranational hi nkarhi wa 9 horas hi nkarhi wa 9 horas na 10 minutos hi ta pinda mahungu hi radio mozambique miso provincial ya ka gaza 9 horas na 15 minutos hi ku nyika nongonoko wa ta mahanyele ambienti kumatshamele ambienti na hitres na nongonoko lowu kumbisiwa na kuriwa ntirho Francisco Simbini hi ta ve hi nghena ka xiyange xa ku va hi bavunanga hi kongoma nkarhi wa 5 horas na 55 minutos kasi 9 horas na 55 minutos na naka hi nga ta ve hi veka kona amugoco ka xiyenge lexi xa ku sungula xa wahaxi mintirho ya radio mozambique emisori provincial ya kagaza xiyenge xi landzelaku a ta ve hi xiputukesi ku ya fika 14 horas 14 horas xiyenge xa xicopi ku ya fika 19 horas 19 horas xiyenge xa vumbirhi xa wahaxi xichangana lexi hi nga ta xi kemetaka hi nkarhi wa meanoit na 10 minutes mangiset hi lawa mpela matirhelo ya hina hi vuli leswaku namuntlha hi le ka wazini ka n'hweti ya agost siku hi 20 lembe 2026 ku duzi ni microfone ku na Alfred Muyanga mi xivula vungiseti lebyinene lulamisa watch a mozambique i 5 horas
1: radio mozambique gaza

0: akulekarikuimba la borsh shiloka aku tseleso kasi wana uti ngensela ka utomi la mina ulinyikiwa hi mani xana na wadelela mampara mapalestini
1: tindhambi ti yi nga ti li ku twalana ka tinsuna
2: bya ya maqhivi lawa ma hlengeletaku mati
1: ti vhikeli u va u tikumetela malaria ma fambela kule na wena.
3: Biko wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku womisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambiswilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vhikeli la ku womisa. Ka leti ti yelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela, a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
4: Votação é o Nangala Kaya Kankari Wansima Nsima.
5: Bana Asterisco 744 Cardinal, Kafon Lawena, Langalana Vangetengom, Ikulanza, Ukuker Votare, Utsala Kodigo, Lelfimo, Ulnavelaka, Se Utsala Male, Yugamu, Ukufirmara.
4: Logo Pazamili de Ketalaya Vangete, outra delegação. Se Ulanga, delegação Lintra, Lana Lissimo Lawena, Lilumbaka Kona.
5: Ingisalami Hanzo, Emigvela Inquayo. E tirimi em quatro.
0: Mixed 5 horas, a gente 20 minutos. Em Caruana, Naganoko, Chubuca, Gaza.
6: Nongoloko,
7: Chubuca, Gaza.
6: Península Instituto de Comunicação Social. Interessado na Rádio Moçambique, emissor provincial Eca Gaza.
8: Setu oranzeka ya kulosa itleleko yozela ka umwani nongoloko Hluvuka Gaza uashiwaka kaleshitichi. Aka sikula nyamutla itavulavula infambo wata jonzo akashikolwa shashifunza shagijani. Kashiengisha umbiri itaramba na kulori wantiru Madalena Makwakwa nguyanga taitisela maungu mavulaka leshaku. Aurangeli la doropa la Ximbutsu la vinlavinleka hikola ka kumpunzumukela ka misava ambini ubasisi ka miganga ilumbaka andauliana. Anongonokulu ubinzuliwa utlhela ukumbisiwe mina Nelia Matsinyi lweya munavelelaka awingiseti lelinene tanihi ntolovetu axoxi itamulosela hi unanga leli.

0: ndzhaku ka unanga hi tlhela hi vuya tanihileswi vuleke ku sunguleni ka nongonoko wa hina. Nyamuntlha hi ta vulavula hi mfambo wa mintirho ya ta dyondzo aka swikolwa swa xifundza xa Gijani. Na swilitano hi ta va ni Bulu na Jaime Mugabi, murhangeli wa xifundza lexiyani. A bulu leli li fambisiwe na kulori wa ntirho Jose Tembe. U yingisetile linene.
1: Hi sungulele ku va hi pfuxela swikolo. Hi ka matirhelo ya hina ka makungu ya ku tirha ka hina hi vone leswaku hi fanele ku va hi va na siku leleyi hi li vekaka ku va hi cukisa timhaka ta ndzawulo ya dyondzo. Hikokwalaho hi sungule vhiki leri nga hela ku va hi pfuxela swikolo. Hi ta vona swa ku va matirhelo ya swikolo tanihileswi swi tivaka swa ngive ngheneliwa hi ndhambi leyikulu ngopfu. Hi ta vana kulori va hina va fanele ku va va pfuxeliwa va nyikiwa ntamu leswaku va kunani va mahlweni ku va va fambisa a Jones. Hi sungule ntirho lowu vhiki leri nga hela hi pfuxeleke munhu wa swikolo ka xifundza xa Ximvongweni, Posho Administrative ya Ximvongweni. A vhiki leri fundza hi pfuxeleke a swikolo swa Sinku ka Posho Administrative ya Mubangweni. Ku katsakana loko hlaya swaku i ntirho hi tsakele ngopfu, ku na ntirho wu endliwaka. Ya swi vona swaku mathicha ma tinyiketa ka ku landzelela ngopfu kumbe timhaka ta ku va va dyondzisa hi laha swi lavekaka kona ku cuka leswi swi kunguhatiweke tanihi mpulano ya ndzawulo ya dyondzo. Hi vone swaku va le ku tirheni swi ka kunene ngopfu. Hi va tsatsile swaku fanele ku va mahlweni ku va va tlakusa tinhlayo ngopfungopfu timaya ku va fambelana ni ntshovelo ka ku va ku hela ka lembe. Purke cuki leswaku lembe leri nga hela ku na swikolo leswi fana na xikolo bazi ka de Xinyakanini, lembe leri nga hela hi ve na tinhlayo ta tinyingi ngopfu ta nona class leti xikuluwereke ku xumbara hi leswi nga mali leswaku hakunene ntshovelo wa hina wa dyondzo venyana hansi ku tlula ku fana na tlula ma-district man'wana ku cukisa na ma-district man'wanyana. Hi laha hi vonaka ku swi fanele swa ku va hi va nyika ntamu ku va hi va hlohlotela leswaku va fanele ku va cukisela hi ku nyaminyami leswaku swi leswi va fanele ku va endla swona ku va va antswisa timhaka ta ntshovelo ya dyondzo loko li hela lembe. Swi vona leswaku swi na lisima ngopfu ku va hi va pfuxela. Laha hi buleke na vona funtsi mayelana na matirhele lava va hi byele leswi swi va swi vonaka swaku swi fanele ku va swi engeteliwa tanihi mfumo ku va hakunene matirhelo ya vona ma ta yantswa, hikuva loko ya twaka matirhelo ya vona swi ta antswisa ni ntshovelo wa vona a nga nkongometo wa wu sungula ngopfu lowu faneleke ku va ku endleka exikarhi ka Jones.
2: Ka mayantswiselo ya ta ntirho wa vatirhi lavayani, naswona ku twakaleli loko hi cukile swikolo hinkwaswo leswi hi nga ndlulaka swona, hi lana hi tweke a xirilo xikulu i ku chota ka swilawu swa ta dyondzo, hikusa ku voneka vatsongwana vanyingi lava va ha kumekaku va dyondzela handle. Hi wahi makungu lawa a mfumo u ta ku malandza ka nkarhi lowu tanihi ndlela ya ku va ku pumbiwa a tinhlayo leti oneka ku ta vatsongwana va dyondzela kahle?
1: Hakunene xivilelo lexi vekiweke hi va teacher tlhelo kambirhi ni huvo ya council consultative ka ndhawu leti hi pfuxeleke, ti kona tindhawu leti ha pfumalaka swilawula hi vona ku vatsongwana va dyondza hansi ka misinya leswi hi karhataka ngopfu hi tanihi mfumo. Maxila ku hlaya swaku hakunene hi sungulile kwalaho kutsongo hi kotaka kona hi sungule ku va hi hlamula xivilelo lexi, a nga ku va hi yaka swilawu laha hi swi voneke tatana muhaxi u famba na hina ku va we longoloka na hina u swi vonile ka Javanyani, se hi hetisa masala mambirhi ku patsa ni lawa hi nga ma gamisa swoswi hi ta va hi li na sejwa masala laha hi nga ta pumba a nhlayo ya vatsongwana funzi to nhlayo ya vatsongwana hinkwavo va ku dyondza handle va ta va se hi pumbile va ta va nga ni nga na vatsongwana exikolo sikuna ra ka Javanyani ku va va dyondzela handle. Maxiti kona swikolo swin'wana leswi va hel ya hali na kona vatsongwana va ku dyondzela handle, hi vulavula hi example ku fanisa na xikolo bazi ka de Ximvongweni na vatsongwana lava dyondzelaka handle na xikolo bazi ka de na xikolo sekondari ya Samora Machel a nga ni tomanini na vatsongwana lava dyondzaka ka masala ka swilawu swa ku penciwa. Se i ntirho lowu hakunene hi nga na wona ku tirhisana ni vanhungani va mfumo hi laha hi tivaka kona swa ku lembe leri fundzi mavhiki mambirhi ndzhaku hi sungulele ku va ku ya kuva swilawu swin'wanyana swa sege wa swona leswi swa sege laha ku tlhela swaku a treswa swona swi lavaka xikolo bazi ka tin'wancomani laha hi nga ta vana hi pumba vatsongwana va ku va va dyondzela handle. Swin'wana swilawu swa treswa swona swi ta vana swi li ka xikolo primary ya ka Mthavea laha hi nga ta vana hi pumba vatsongwana ku va va hetlela handle na ku tshemba swa ku ya fika lembe hi ta vana hi pumbi vatsongwana vanyingi kumbe ku va hi yaka swilawu leswi. A swilawu leswi hi yaka tlhelo kambirhi funtsi na ku vekiwa swibya ku ta vekiwa swibya leswi hi vulavulaka hi mobiliari ya xikritorio ya mobiliari ya xikolo a nga swibya a nga mabanku makaritera ku va va dyondzisa ko hi yaka swilawu ntsena ku va hi swi tshika hi yaka swilawu na hi chela a ya ka hi veka makartera ku va va dyondzela ka wona. Laha lembe leyi hi nga ta nyikela tendeke ya umeshi hi ta va na hi nyikele leyi hi ta va na hi va na 180 wa makartera ku va hi peteka swikolo ka masala lama helaka ni man'wanyana lama nga ta va na mali ku siyakiweni. Se loko hlahloka handle ka ku va hi ya ka swilaha funtsi hi busy ngopfu hikuva hi yaka hi vulavula hi ndhawu ya ku tirhumela kwa hi vulavula hi swikoti leswi hi swi yakaka lomu xikolweni leswaku swi ta pfunisela vatsongwana ngopfungopfu hi vulavula hi timhaka ta matshamelo ni wuhanyi vulavula kixonge na ambiente meyo ambiente maxitambe fala hi Saudi Publica laha swi nga ta pfunisela ngopfu ku va vatsongwana va kota ku va va nga karhateki loko va fikeliwa hi leswaku va lava ku va va tirhuma swa ku fana na swosweswo hi lava ku ta hinkwaswo leswi hi endlaka ku va hi antswisa matshamelo ya vatsongwana tlhelo kambirhi hi antswisa matshamelo ya vatiacher hi lava ku tlhela swaku loko hi yakela ntsongwana salad yawula kumbe xilawu xa ku dyondzela kona hi lava ku tlhela swaku teacher na yena ana matshamelo manene ku va a fambisa a timhaka ya koza nongonoko wa dyondzo hi lava vulavula hi timhaka ta ku dyondzisa ku katsaka hi leswi hi lava ku va hi hlaswa maxilo ka ku timhaka ta ku yakaka swilava funisela ku khensa hi lava ku khensa ngopfungopfu vahanyi tiko lava va kombisiwaka conselho consultive loko hi vulavula hi conselho da xikola laha hi vulavulaka a kosika javanyani se va yakile swilawu va yake funisifela ku semendela hansi ku va vatsongwana va nga kosi va yake swilawu swa ku fikela nomvo wa swilawu ka javanyani hi funisi ka swikola swin'wana fana na ximvongweni va le ku yakeni ka ku va va pfunisela hi swilawu xikola xa Samora Mashel tambe va le ku yakeni a xikola Xinyakanini tambe sekundari va yakelisebya swilawu leswi kombisa swaku hakunene a comunidad ya kota ku dyondza twisiso to ka xikola xilumba vona tlhelo kambirhi xa xilumba mfumo ntsena xilumba komunidade maxitambe xilumba mathicha xilumba vatsongwana a xikola hi ku katsakanya xa hina hinkwenu purisi hikwalani ka ku va va kota ku va va pfunisela ka ku va yaka swilawu leswaku a vatsongwana va kota ku va va dyondza va kuma ndhawu ya ku sisa ku dyondzela kona hi tolovela ku va hi dyondzisa amakomunidade leswaku a xikola xilumba hina hinkwenu un'wana na un'wana a fanele ku va a hlengela ka timhaka ta xikolo hikokwalaho funtsi hi bandle hi ve hi tlha hi tsatsiya ka varhangeli va swikola leswaku va nga li ku li vona va khomaka a mihlengo leyi taka hi communidad ku va ku yi pfunisela ku ya ka a swilawu

0: itimakata ku hakunene swikola swa kota ku va swi dyondzisa vatsongwana ku va va ku byaliwa swimilani a swimilani swa nguva hi vulavula hi mahorta xixikolani lawa swi mhaka swa ku ma famba ma nongonoko kumbe katsakanyo wa nongonoko ya timplanta dyondzo lomu swikolweni loko ma maleswo va dyondzisa vatsongwana leswaku misava leyi ya hina yi bindzu ya bindzula tlhelo kambeli yi nga hi nyika bindzu la likulu ngopfu ku va hi hluvuka se hi khensile ngopfu hikuva loko hi pfuxele nomva swikolo leswi swa ku u yi twa swona hinkwavo na maorta xikolani loko hi fikisene hi kote ku va hi tlhela hi xava ku va hi pfunisela leswaku a xikolo xi fala xi ya xi fanele kuma xi kuma a nkwama leyi u fanele ku va siku rin'wana va hamba lanxi xikolani pfunisi va hi dyela leswaku hi masiku man'wana va hamba ma lanxi xikolani amakoza lanxi xikolani kwala xikolweni vana va susa ka timbewu to ti leti va byalaka ku ri si va seketele ku va va mahlweni va va tirhisana va dyondzisa vatsongwani ku va va kosi ka timhaka to tela hi tivakaka swaku hi na ku cinca ka tinguva hi va dyondzisile pfunisi ku va va dyondzisa vatsongo va tsasele ku va va dyondzisa vatsongwana leswaku va tiva swa ku na ku cinca ka tinguva loko hi vulavula hi ndhambi hi vulavula hi ku cinca ka tinguva loko hi vulavula hi mumu wa ku pfumala mpfula hi vulavula hi ku cinca ka tinguva hi laha hi tivaka kona vatsongwana i vanhu lava swa ku loko va dyondza va khomela tlhelo kambirhi va ya va dyondzisa vatswali va vona porque lava leswaku a leswi swi nga hundzuki swi hena swa ku vanhu va cuka timhaka ta ndhambi va cuka timhaka ta mumu va pimisa swa ku i swilo swa ku fambelana ni swilo swa uloyi swa ku fana na sweswo kambe swilo swa ntumbuluko leswi endleke hi Xikwembu i mhaka yikulu ngopfu leyi dyondzisaka pfunisi tlhelo kambirhi tsatsile a va dyondzisi a nga va teacher kumbe a wu rhangela va teacher leswaku hikwalaho ka ku va kuleni ku vonaka ku a nhlayo ya ku va ku na vatsongwana lava kumaka tinyimba leswi va baleka xikolweni hi va huma xikolweni ku ni swin'wana swa ku fana na swilo leswi hinkwaswo ta hi community ra xikolweni hi va tsatsile leswaku va fanele va pimisa siku lin'we hi n'hweti leswi va swaa swaku undiya na community ku va ku li siku lin'we na community laha diretori wa xikola ni malandza yena va sukaka va patsana ni timembro timbirhi tinharhu ta konselo ya xikola ku va va bula ni community yin'wana yi nga kola kusuhana mayelana na leswi nga swikarhati va swona swikarhati leswi swi dya hi handle ka xikola maxo swi vanga mpfilumpfilu la xikolweni hi vulavula hi timhaka ta timhaka ta ku vatsongwana va tshika xikolo hi vulavula hi timhaka ta ku vatsongwana va kuma tinyimba hi vulavula hi michado ya yimbisi hi vulavula hi pfunzi swin'wana swa ku va swifuwi swi nghena lomu xikolweni hi nkama ka ku vatsongwana va le ku dyondzeni van'wana vatsongwana va chava swifuwi se va chava va nga koti ku va va dyondza swi nyingi leswaku pot va kheta ku va va vulavula hi swona siku lolelo maxi va tsatsile leswaku ka matirhelo ya vona va fanele ku va va kuma siku lin'we lava nga ta bula ni community pot va ya ka bayiro lo karhi siku vhiki leyi a n'hweti leyi n'hweti lin'wana va ka bayiro laka njhalonjhalo leswaku va patsana ni community ku va va hlamula leswi nga swivilelo leswi humelelaka
1: ndzhaku ka bulu ni murhangeli wa xifundza xa Gijani Jaime Mugabe i ta rhamba na kuloriwa ntirho Madalena Makwakwa loyi a hetiselaka mahungu ma vulaka leswaku a wurhangeli la doropa la Ximbutsu la vindlavindleka hikwalaho ka ku mbundzumukela ka misava ka miganga i lumbaka ndhawu liyana
2: xikhalo hi lexi nga kombisiwa ku nga le khale murhangeli wa meza ka huvo ya ku boha ka minawu hi xiyimo xa doropa la Ximbutsu Edward Thumbu eku fambeni ka mintirho ya ku hlela nhlengeletano ya vumbirhi ya ndzeni ka nkama a munyikeli wa mahungu hi loyi a hlayaka leswaku a ha li ntirho wukulukumba lowu ke u fanele ku va u landziwa hi wurhangeli ni ku va hi patsana leswaku va matshamela va yantswisiwa endzeni ka doropa la Ximbutsu
3: hi mayelano ya ntleketlo wa lixo hi vona swa ku hakunene ka xikhati lexi pelo menos abril até junho ku ve ni ntirho wa lisima swinene wa ku tleketlela a lixi lomu dropeni la Ximbutsu a dropa li sasekile a dropa li basile a rekomendasao leyi hi vekaka hakunene ka konselo munisipa ya kona i continuara ni wu basisi la dropa la hina ni tlhela munisipi tambe a swi vona swa ku ne navu i part integrant ka wubasisi leli la doropa la hina swi nyika lisima hi ntamu swinene swa ku hina hi fambe hi vona swa ku doropa li basile na minavu ni toma responsibility ku na me ni part integrant ka wubasisi leli la doropa la hina la Ximbutsu kasi hakunene hi kombela swa ku na loyi a nga ta va atamele kumbe xichumu xa chaka a xi veka lomu ku nga bohiwa kona pura ku veka a lixa ku va hinkwenu hi basisa hi konkorhela ka wubasisi la drop line melani ni ku dileka ka misava a hali mhaka ya yikulu leyi nga ka yona a misava kunene ya dilika nkarhi wihi na wihi ku netetela ku timpfula hikusa timpfula leti loko tina ti arrastara msava kama ni kama ti arrastara kumsava liana kuni kucheleka kuni kudilika kama msava shunene.

Mangitseto kurandzeka mongu hi sungula ka wona ka shingile shi ma shingotela swa mfumo wa Msambiki u karhi u tira akuva usimeka ka ncenca hi xiubyana xo hlohlotela anhluvuku xi nga ta katsaku a swifundzankulu hinkwaswo swa dzongeni ka tiko la Msambiki. Ku simekiwa ka xiubyana lexi xi vumbiweke masiku ndzhaku hi mfumo wa tiko la Msambiki handle ka ku va ku seketeliwa valandzi va mintengo swifundzankulu Gaza, xiubyana xi ta ve xi seketela nakona hi timali ku kunguhata hambi hikuva ku khandiwa amakungu ya ku hambanahambana valandzi va mintengo swifundzankulu swa ka Maputsu ni swifundzankulu swa Inyambani. Mahungu lawa ma byeliwa Radio Msambiki hi holobye ya ta nhluvuku ni nkunguhato kumbe nkunguhato ni nhluvuku Sale Muvala ku gemeteni ka riendzo leli a li landzeke na na xifundzankulu Gaza ku va ta vona hi kusuhani mintirho ya ku va ku pfuxetiwa swiyenge swa ku hambanahambana leswi hlanisiweke hikwalaho ka tindhambi. Salimu Vala a hlamuselile leswaku handle ka xiubyana leswi mfumo wa tiko la Msambiki hi lowu u nga karhi u tirha ku va u lavetela maringu ya ku va ku seketeliwa un'wamabindzu ka swiyenge swa ku hambanahambana hi timali. Makume manharhu ya vana va Msambiki namuntlha va tlhava riendzo ku va va kongoma atikweni la Emiratus Arabes Unidos ku va va ya landza a ntirho lowu u yirinaka ni ku va va tirhisa a mthofu. Ntlawa lowu u hundzeni ka ntsengo wa 300,000 ya vahanyi tiko lava va nga ta ve va thuliwa ku va va tirha atikweni kumbe ku va va tirha le a Dubai atikweni la Emiratus Arabes Unidos. Vurhangeli wa xiubyana lexi xi yimelaka tiendzo ta vana va tiko lava thuriwaka ku ya tirha ematikweni ya vambe Alice Brito a hlamusela leswaku ku thuriwa ka vana va tiko ku va va kongoma le Dubai swi ka xiboho xa mfumo wa Msambiki ni mfumo wa tiko la Emiratus Arabes Unidos. Xiyenge xa Tawudawu xifundzankulu xa Tete hi lexi xi nga karhi xi tirhisana ni xiyenge xa Tawudawu atikweni la Malawi ku va ku onderiwa a mavabyi lawa ma tlulelananaka. Mahungu lawa ma hlamuseriwa hi murhangeli wa xiyenge xa ku onderela mavabyi lawa ma tlulelananaka eka murhangeli la Tawudawu xifundzankulu Tete lana xungetaka leswaku a ntirhisano lowu u kongoma ku va ku vhikeriwa ku phalala ka mavabyi lawa eka matiko ha mambi loko matshuka maduka. Americo Xavier loko le karhi a vulavula a le a ntirho lowu u onelelaka mavabyi u karhi u endliwa hikwalaho ka ku tirhisa switirho swa xinguva a nga WhatsApp hambi ku va nakona ku simekiwe a muti a mintselekanini wa matiko ha mambirhi muti lowu na wunawu u nga karhi u landza a ntirho wo fana ni lowu ku va ku oneleriwa vanhu lava va nghenaka atikweni la Malawi na va suka a Msambiki na va xanisiwa hi mavabyi kasi van'wani va suka atikweni la Malawi ku va va nghena a Msambiki ku va va ta laphiwa na vona va xanisiwa hi mavabyi. Varhumiwa ka nhlengeletano ya swirho swa Frelimo yi nga ta landziwaka kusukela ka risiku la mundzuku le edorobeni la swimoya swifundzankulu swa Manica va xuva ku va ku buliwa ka nhlengeletano leyi nambi ku va ku dokadokiwa hi vutomi la bandla la Frelimo va kumeke nakona va hlamusela leswaku xalisima lexi fanelesiwa ku va xi cukiwa khwatsi ka nhlengeletano leyi i ku va ku dokadokiwa hi kurhula. Mpatsano wa vana va tiko la Msambiki hi ta wukosi nambi hi ta mahanyele ya xitshungu aka miganga ya ku hambanahambana. Edson Makwakwa mun'we ka varhumiwa ka nhlengeletano leyi a le a nhlengeletano leyi i fanele ku va hi ntshimantshima nakona i dokadoka melano ni ta politika hi xiyimo xa bandla la Frelimo. Mahungu ya matiko ya vambe ma xungeta leswaku ntlhanu wa vanhu na vambirhi va luzile a vutomi atikweni la Kenya hikwalaho ka ku va ku dibile a xithandamoya
leswo hikolaka timhaka tiranaka ni ku va ku cinca ta matshamelo ya nkama. Xihahampfhuka lexi xi dibeke xi dlaya a ntlhanu wa vanhu na vambirhi a swi kongoma eka xitandelo xa le Aloisaba, ndhawu yi kumekaku n'walungu ka tiko la Kenya. Muyingiseti gameta mahungu ya hina na hi cuvuka ta matshamelo ya nkama. Tete ku hisa namuntlha ku ta fika ka 30 graus centigrados ku landza dropa la Kilimani na mpula ni Pemba ale 28 lexinga ka ncenca hi Nyambani, Vilankulu ni Beira a ta ve 27, Maputu ni Ximoyo a ta ve 26. Hi vukamo hi vona a dropa ra lexinga leli a ku hisa ku nga ta fikaku eka 23 graus centigrados. Mwingiset lawa ave mahungu hi le mawaku loko mahungu lawa ma ku fikele hi tinyingela tinene ta Wingset. Awuxeni.

Mixet, 8 horas na 18 minutos, nzini kati minuti timbiri, itawe kankatuwa kuwa henge na kantoka duksanu lana na mutla ya tawala vula ikolaka shigemu shamurangeli watiku kuwa mapasi kumbeshpasa nisha umunu shitekiwa hi mahala. Ita tuwa antamselo melanu ni leshi shi tamselaka kuteka imahala ashpasan leshi. Inkweru teka kuhi mahala, vamanu wateka kuhi mahala. Imakale ingate kumakulana aradi msambiki nzeni kankarinyana. Lana himelaka kuwa yemkela antlari ya kuteki sashpasani kula na shifunza nkulu shakagasa. Hawushen, mwingset, unga chichi shtichi.

0: Metro Mix 7 na 8 horas e katika 21 minutes tani stembe selection zuka ganti isu ita ve hitoka toka ku hikola ka kutiva melanonita spasa na shaumunu mrangelo wati kun karlo apusele ke mganga wokari mwalungu ka tikula msambiki ave ashungatala chaku mapase msambiki imahala makale ine kuvindla mtlekisa ngopfu swinene ka va vanzi wawa va yingisets lava va kongomaka eka munti wa ku khanda hambi ku tekisa mapasi loko va fika seniya se va koxiwa timali enhloko mhaka leyi hi lava ku va hi dokadoka ha yona ku na kona ku va hi tiva nhlamuselo ya kona ni ku khanyiseliwa ka kona leswaku i va mani lava tekaka mapasi lawa hi mahala nakona u famba njhani ntirho wa ku va ku tekiwa mapasi hi xiyimo xa xifundzankulu Gazette hikusa masiku ndzhaku a ku ni xikhalo swa ku va vanhu va teka mapasi va kombela mapasi ndzhaku va nga yi va mayamukela ka miganga ya ku hambanahambana van'wani va swiva mapasi van'wani va khandziyisa a va yi va teka van'wani va vilela va tshama masiku ya ku leha a va ku tivi swa ku pasi va nga teka kwihikwihi va li vilela a xitudiyo na tatana Sergio Mazivila ta ku eka munti wo khandziyisa swipasani ku tekisa swipasani lana xifundzankulu Gaza hamilosa hoyohoyo hi vulavula lana Radio Mozambique nhlokomhaka hi yole hi ntshimatshima ya kona a hi la ku tiva swa ku mitirho ya n'wina yi famba njhani kombela ku va mi tshundzaka kusuhani na microfone
1: kalimambo lixile ku sangula hi rhandza ku pfuxela vayingiseti va Radio Mozambique hi xiyimo xa emisoro provincial ya ka Gaza hi ku pinda na hi rhandza ku hlamula mayelana ni xivitiso lexi vekiwaka xona nkarhi lowu a ntirho wa ku tekisa mapasi lomu xifundzankulu Gaza u famba kahle hi vona mintirho ya famba

0: kulu ka kusangula loko ula kupinda ufamba direct ka muntu wa identification civil wa kombisa pasi la wena lelinga hela kutateka pasi lin'wanyana leli uli kombela
1: kambe kuna swikarato ngopfu ka lava makhambi ya kutala munwane anga hati tivi tinhlayo ta yena ta nga vula hi conservatory ta tsalisiwa ka yena nkarhi lowu a velekiweke kambe a ni pasi leli se a li tirhisaka loko a nga ha cinci pasi leli li n'wi lahlekela lava swi sindziseka ku a tlhela ya le conservatory ku va a ya kombela a sete down kumbe hi swoho hi swoho se loko a nga ha swi tivi le a lembe a nga tswaliwa hi lona kumbe a nga li tivi buku leli a nga balisiwa ka lona na pasi se li mi lahlekelile a ma hisa ku yini
0: ku na kambirhi ku na ku u lahlekeliwe hi pasi u hlayi leswaku a pasi a li nga heli na mbili hela ndzeni ka pasi lela nyuwani lawa ya biometric tekisaka wona wa swi kota ku loko na photocopy ya la pasi leli nga lo lahlekela u tshunela na lona wa tenderiwa hi lo
1: hi photocopy
0: hlayela beyi biometric leli nga ku lahlekela wa tenderiwa hi lo agora ku na kazu leli la ku a wu na lona ne photocopy ya la pasi a wu na nchumu u fanele ku tlhelela u ya registre civil a conservatoire la registre civil hi lo li nga na masungulo ya wena ntawu swi tshimatshima leswaku u tlhelela kona kuta u ta komba u ta kuma a certain down denouncement leli nga ta ku permitiraka ku u tsalisa pasi a pasi i dokumento la ku i nge ki lova simple gentam maxilona la karatanyana porque li wulawula hi wumunhu la wena entawu tinya ku na lexi xi kombisaka swaku wena hi wena manyana ya lexi wulavulaka hi matswali wa wena ni masungulo ya wena leswaku wena mani i certain down denouncement então ser down nascimento dele com meu que a conservador então a swi ringano ku fika ku mina ni veni pass a pass la mina lini lahlekelile ana al tv a lembela la registro de nascimento mas mina ante que ele passa ni fanela ku montender e ta ku tendera nje porque requisito la kona la ku ta kota ku tendera ku kunyika pass i street down nascimento ku sango li xinga fa kazi ya wena ya mavitu kumbe ni cidadania la wena ku li ta vuyisa ntiyiso leswaku wena hi wena mani u tswaliwa kwini un'wana wa mani hinkwaswo swi le ka sir down nexment
1: kantina mazivela hi vulavula ka nkarhi lowu a pasi i mali munhu ku va loyi a li lavaka a nga hakela a kuma pasi
0: kanimam a pasi i li na ku hambana hi tintanga a loko u li mutsongo kumbe u nga se hlanganisa 18 anos de idade i 85 meticais kusukela ka 18 anos ku ya mahlweni i 160 meticais kambe a hela ku hlamuxela leswaku a pasi para loyi a sangulaka ku teka pasi loyi a kalaka a nga se va na pasi i mahala a li hakeliwi nchumu ntawu leswi leswi nga la ku hlaya swona
1: hi nghena ka mhaka leyi ya ku vuliwa hi murhangeri wa tiko hikusa ku ni ku bandlukana ka vanhu va nga twisisi leswaku i mani hi ntsimatsima loyi a tekaku pasi hi mahala hi lweyi swi nge te yini
0: a pasi i mahala i mahala para hinkwayo a ku na ntanga a ku na xiyimo kumbe wansati kumbe wanuna kumbe mutsongo kumbe umukulu i mahala mas para loyi a sangulaka a ku teka pasi loyi a kalaka a nga se va na pasi ntawu i mahala para hinkwavo a ntshimatshime ku hinkwavo vana va tiko va Mosambiki para ku ta ku u kuma pasi epsizu primero u li sidada u musambikana u li musambikana ntawu para hinkwavo.

0: mara lin lahlekelile se nita nesterday down la bona bona ba akela kumba ba akela
1: a group la akeli ku tiwa swaku yo sangula ku teka pass ala ba vanganzeni ka processu la ku ba akela hi lava nga na baby biometric para le ndamwa mapass hinkwawo antsi ka baby biometric ma considero swaku alavo vo sangula
0: ku sangula ku teka pass
1: exactamente lwa nga na pass le linga tsaliwa hi mandla na mbelela ku sangula linga tsaliwa hi
0: muchini
1: and down love hinkwavo va le ndzeni ka primera vexa porque vo nghena ka processu leya biometrica va kona ka statistika lexa biometrica
0: nkomu swinene vongile 8 horas na 35 minutos nakona hi pfula mukhandli leswaku va mingiseti loko a ni xivutiso a nga hlengela ndzeni ka mintirho leyi hi vulavula hikwalaho ka ku teka xipasani xa munhu xipasani xi ni risima ngopfu swinene nhlayo ya hina hi tirhisaka hi 87 0051 33 87 0051 33 85 meticais kala vatsongo lavakulu 180 160 160 kambe ku ni van'wana lava khalaku vakulu loko va fika ka tindhawu ta ku teka kona mapasi va koxiwa timali tin'wanyani ta ku hambana ni leti va leyini lava va mangala kwini ka mani loko swi tshuka swi humelela swa ku fana leswi
1: Kensil loko swi tshuka swi humelela swa ku fana leswi elo hlaya swa ku sangula a swi ndzeni ka nawu ntango hi ku swi humelela swa ku fana leswi ku va loko va tshunela a swikanekisiweni swa hina kumbe mabrigade ya hina ya identification civil va koxiwa timali handle ka leti ti nga ndzeni ka nawu va na ndlela ya ku va nga mangala kumbe va veka timhaka leti hi tlhelo la hina la ministeri interior ku na malinya mambirhi loko hi cuvuka a vatirhi va hina va na makaraxa podi mangali va nga le na wona hinkwavo ri va kona kala ku nga na wona masiku tala ka vona wona makaraxa ya karaxa la hina li na fita li boyiwa la nkolweni a ka fita leli ku na numero ya telefoni ni nga yi hula sweswi a nga 84 31 39 110 84 31 39 110 a numero leyi i linya ya para ku mangala swa ku fana ni leswi nambi hi ku loko u tshuke u tenderiwa mahlo denunciara question ja mau atendimento podi u nga swi veka hi ndlela ka linya leyi
0: a ku ka u nga yamukeliwi khwatsi ka xiyenge lexi mi u xungata loko swi mahisa kwini
1: swi nyingi podi u fikile u vona swa ku sikalari abixa li fambe swona hi ndlela u ka u nga yamukeliwi khwatsi ni tindlela tin'wanyana ntawu a linya leyi la pfumela leswaku u nga mangala ka lona hi telefoni nambi hi WhatsApp le aberto para mhaka leyo handle ka linya leyi ku na yin'wanyana a nga 1488 na yona ya tirha para madenuncia a malinya lawa hi mambirhi a ma yamukeliwilana ka yini kambe ma yamukeliwa a ministeri d'interior swi swi kumeka swi li preocupação para o Ministério Interior, leswaku hinkwaswo swikhalo swivekiwaka ka malinya lawo swi kota ku swi hlamuliwa hi swa hlamuliwa hinkwaswo.
0: Inkomu swinene.
1: Ximunyani nga la ku engesela nyana ndzeni ka linya lela 1488 ni nga li veka. Handle ka ku hi paluxa timhaka ta ku hi nga yamukeriwi kahle swikanekisweni ka ku hi kobrariwa mali ya henhla ka ntsengo lowu nga hlayiwa, a linya leli na lona u la tirha leswaku para ya agendara atendamento ya hina. A nga service anyone leyi nga introduziriwa yi tirhaka swoswi makapitaxi provinciais 1488 ni nga fona ka linya leli na ni la ku agendara atendimento ya mina ni ta veka siku ni nkarhi lowu ni navelaka ku ni nga yamukeliwa hi wona a mhaka leyi pfuna swinene porque yi vitara ni mafila mabixa
0: ya ku leha
1: ya ku leha mintirhweni ka hina entawu u fona u veka siku ni nkarhi leli u vonaka swaku u la ku yamukeliwa hi wona ku va tsarisa pasi
0: nakona laha mi nga ma swi kota ku va mi hlamusela loko munhu a le ku fonini mi mi hlamusela leswaku u fanele ku va ta ni matshamelo ya ku ina pasi leli u fanele ku va ta na lona a nga tanihi xikombiso loko pasi leli helele ma mi hlamusela munhu a ta vhela na tiva leswaku ni ya ni ya tenderiwa ni matendereni wa
1: wa hlamuseliwa ku na ekipe leyi nga tshama para hi

0: tindambi tienga tili kutwalana kati nsuna
1: gaya matlivi lawa matlingeleta kumati
0: tivikele uva utikumetela malaria mafambela kule na wena.
2: Xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwala ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambiswilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vuvhikeli la ku omisa. Ka leti ti yelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela, a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
1: Mandla yo basa xitsimbiso xa vutomi
0: undluli tindhambi kambe a vubasisi laha simama, hlamba a mandla hi mati ni sabawu na u nge se nadla ni loko wa ha le gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka.
1: Tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi.
3: Mwenye seto kurenzeka 9 horas na 10 minutos, xin karuwa kuwa ya kumbisa ama hongo.

Mangisetsa kushena kulosa nikukhoyizela ka xiyenge xa mahungu hi Radio Mozambique Provincial ya Kagasa lawa hi sungulaka wona maswingatela swaku mfumo wa tiko la Mozambique wu karhi u tirha ku va ku ta simekiwa ka ncenca hi xiwubyani xo hlohlotela a nhluvuko xo katsa swifundzankulu swa dzongeni ka tiko la Mozambique. Ku simekiwa ka xiwubyani lexi xi vumbiweke masiku ndzhaku hi mfumo wa tiko la Mozambique handle ka ku va xiwubyani lexi xi seketela valandzi va mintengo swifundzankulu Gaza xi tave xi seketela hi timali ku kunguhata nambi hikuva xi pfuneta van'wamabindzu ku va va vumba makungu. Van'wamabindzu va swifundzankulu swa ka Maputsu na Inyambane, mahungu lawa ma hlamuseriwa hi holobye ya nkunguhato ni nhluvuko Salimu Vala ku gemeteni ka riendzo lele a landzeke swifundzankulu Gaza lana a teke a ta vona ekusuhani mintirho leyi yelanaka ni ku pfuxeta swifundzankulu Gaza xi xanisiweke hi tindhambi. Salimu Vala a ve a hlamusela leswaku handle ka xiwubyani lexi a nga Agence ya Desenvolvement Integral du Sul a mfumo wa tiko la Mozambique lowu ka miganga ya ku hambanahambana u nga karhi u kunguhata maringu ya ku va ku ni ku seketeliwa ka van'wamabindzu hi timali. Makume manharhu ya vanatiko hi lava namuntlha va tlhavaka riendzo ku va va kongoma atikweni la Emiratus Arabes Unidos ku va va ya tirha eka xiyenge lexi xi yelanaka ni ta muthofu. Ntlawa lowu u hundzeni ka ntsengo wa madzana manharhu ya vana tiko lava va nga ta ve va thuliwa ku va va ya tirha le a Dubai tikweni la Emiratus Arabes Unidos. Murhangeli wa xiwubyani lexi xi yimelaka tiendzo ta vana va tiko va thuliwaka ku va va tirha eka matiko ya vambe Alice Brito a hlamusela leswaku ku thuliwa ka vana va tiko ku va va tirha le a Dubai swi ka xiboho ni tiko la Emiratus Arabes ku va ku thuliwa a vatirhi va Mozambique ku va va ya tirhela eka tiko leriyana. Xiyenge xa vudaho xifundzankulu tete xi karhi xi tirhisana ni xiyenge xa ta vudaho atikweni la Malawi ka ku va ku ni ku voneleli la mavabyi lawa ma tlulelanaka. Mahungu lawa ma hlamuseriwa hi murhangeli wa xiyenge xo vonelela mavabyi yo tlulelana eka muti wa ta vudaho hi xiyimo xa swifundzankulu swa le tete lana a swingetaka leswaku ntirho lowu u kongoma hi ntshematshema ku va ku vhikeriwa leswaku mavabyi yo tlulelana ma phakama kumbe ma phalala loko ma tshuka ma duwuka. Americo Xavier a le a ntirho lowu wo onelela ta mavabyi u karhi u landziwa na ku li karhi ku tirhisiwa switirho swa xinguva ka swona WhatsApp nambi ku va nakona ku ni muti lowu se wu simekiweke u nga karhi u yamukela a vanhu kumbe mahungu lawa ma taka etikweni la Malawi nambi ku va wo muti lowu u vumbiweke ka ndzelekano wa matiko ha mambirhi u nyikela mahungu melano ni vana va Malawi lava va sukaka Mozambique ku va va kongoma atiko leriyana. Va rumiwa ka nhlengeletano ya ukhume na kan'we ya swirho swa bandla la Frelimo i nga ta landziwaka kusukela ka mundzuku adoropeni la ximoyo swifundzankulu swa le Manika va suva ku va ka dokadokisana lowu u nga ta ve kona ku dokadokiwa hi ntshimantshima mayelana ni vutomi la bandla la Frelimo. Vakumeki va hlamusela leswaku a kurhula mpatsano wa vana va tiko la Mozambique hi ta wukosi ni mahanyelo ya xitshungu leti i tin'wa tinhloko mhaka leti ti nga fanela ku va ti xuxiwa swivungazi. Edson Makwakwa mun'we ka varhumiwa ka nhlengeletano leyi a hlungeta leswaku swa li sima nakona leswaku bandla la Frelimo li ve li dokadoka hi ntshimantshima mayelana ni mintirho ya lona ya ta politika. Hi gameta a mahungu lawa kumbe mahungu lawa hi ma yamukelaka ya matiko ya vambe ma swingata leswaku ntlhanu wa vanhu na vambirhi va luzile vutomi ka nghuze ya ku diba ka xithandamoya atikweni la Kenya. Nghuze leyi yi vonekile ka risiku la tolo lana a xithandamoya lexi a xi li karhi xi suka ku va xi kongoma ka ndhawu yo hlayisa a titshomba ta makhwati na swiharhi Loisaba ndhawu leyi kumekaka n'walungu
ka tiko la Kenya. Tama tsamali yankama na igemeta ama ungulawa. Hikuma lesa kutete kuhisa kutafika ka 30 grau centigrade. Shukutalanza adropa la Kilimani. Nampula ni Pemba ali 28 grau centigrade. Shukanchenchai inyambani Vilankulus ni Beira kuhisa kutafika ka 27 grau centigrade. Maputo nishimoyo 26, dropa lau gamo ili shinga lili ngatawe ni 23 graus centigrados. Na kutuluming set, si maungula wa aya malamtiku wata mkubisa kankarlo hili mawaku. Kukumungula wa makufikile tingilatini nita wing set. Au shee.

Mwen se tokon an zek 9 horas na 47 minutu Chakule karu kwen bere la Mufe Jeremia Chungwe nyan loko Ako aperesu ya Shanisa Kuhula karfila boya Nge peresu na muholo Mahasha Kambe alwe mungwana anga kuhuli Mwen se Hila batu la kuwa Hilangoloka na Elvira Viegas Alvira Viegas vula timaka tanko kango fusnene Ai zwale swako ifanela kuva hi vulavula kambe na inge sina vulavula timaka leti hi lava kuva hi vulavula tona ifanela kuva hi mamela hi mamela khwatsi na inge sina vulavula leswaku mavulavulelo ya hina manga qochambisi timbilu ta van'wani hi nga vavisi munhu hi mavulavulele hikusa ku vulavula swa karata

0: lanonga kona garanzale inkomu swinene ka vayingiseti hinkwavo lava va langulekeke na radio mozambique ka xiphemu lexi xa ku sungula xa mintirho leyi sunguleke hi nkarhi wa 4:45 minutos tiva leswaku hi nkarhi wa 5 ra xibikileni ka mandzaku hi tana mahungu na tana michini ya antranational hi fambile ni xiyenge swa mabulu ni vunanga hi kongoma nkarhi wa 5:20 minutos lana hi kumeke nakona ko hluvuka gaza na hi tirhisana ni instituto de comunicação social ndzhaku ka nakona ko hluvuka gaza hi nkarhi wa 5:45 minutos hi kumelelanga na ko matimo ya siku ndzhaku ka matimo ya siku hi nghenele ka journal de manhã na xikolo xa michini ya nani ya antranational ku ya fika kusuhani na 8:05 8:10 hi kombise mahungu hi radio mozambique msa provincial ya ka gaza hi nkarhi wa 8:20 hi ke ve hi kumeka ka ndokadokisani la namuntlha hi buleke hi risima la ku teka a xipasana hi nkarhi wa 9 mingisit hi tlhamunya ti michini ya nani ya antranational ndzhaku loko hi ta va bikele nkama ku va hi kuma mahungu ndzhaku ka mahungu hi ve hi famba ni mahungu hi radio mozambique msa provincial ya ka gaza hi nkarhi wa 9:10 ku ta fika nomo lowu a hi le karhi hi ba vunanga hi burani muyingiset vunanga la salanisalani ku salisa Alfred Muyanga loyi a tshembisaka ku khela vuya loko masiku lawa kumbe loko xitichi xi hi rhamba loko ngati ni nyama swi kotlana ka masiku lama taka hinkomu swinene bye bye ku nga le khale na ku veriwa ntirho Rui Eduardo Makaringe a ta fika ku bondiya ka se hina ya le awuxeni bye bye.
1: Rádio Moçambique, emissor provincial de Gaza, transmite a emissão em língua portuguesa.

0: ndinosina chaona kuona kudzumbisireka nemashaka senzimbira ndakotuma ndikatere nguva dzomba ndine kantontuma ko vasine holele neleka ngo makaikeka muholo utumela para kujisa vanana se negwita nitsumela mtumwa mena kwazi wotuma domestic majite makati kheka basement kheka basement atwotoma vembre gada hena mali idepo uchiruketera chihuzo kama hetona uchanene machikola pasi yansa proka ula mali
1: se watikhumula toyeva dilembe mano ngakhata ngodona kuti maive 2 million ulengwa uyango ukati
0: 2 million nikhatele kutoma bayro deje ke nithoma durant umishi sendilela umanyana asiseni ningamalila kudza kuti mulako neninga mali yotse ya michimo yambidike wajahe pero thomera nchimo omwewo se niwona kanje ato ningeti kuti tonthoma michimo yambide machipara nithomera kutahola mchimo omwewo
1: kanti ungakhatangwana kuti moti thomera vanthu pangaki
0: kuti singu porokete mwana nisikate ni vanana kuwa vara
1: seti maisile kuchani hahanzika kuwa vadi kungwe tukukula kuwa uthuma uhola nchima umwe ugwitira umahachani tikungolisile kuchani tia
0: ye tia ningaraka kwati ndocha ni mishu foi akuna ngati thumani kudzumba kwanawo ndocha ni mishu ni romarela pahla ya mina nigwita ni khala hatsi loko ndi khala hatsi ele mwana wakona ahuma chola kwa kusamba na tamana ku nentendela ni yahiyela ne mati ni yafutumita se atsumela kwena musakati epa ahawa nthowa wena phato khala hatsana anje phelala mali yako se agweta akhata kuruma vanana totodzuma ne vanana usivarume kambe uchikune mpiragada atsoti mthumwe nedisikwad adesambele ngumati yotitina se agweta akhokha atsula ayauya ngodhuze ngonga makwana kudzola iti uva uya ali munsi ndhuze usingatitaorariuniko atabwakata nemanako ndokhala hatsa chei hambi joni vakoni chitiraka vatana vakhukha vatsimbula vasakana achile chitereka nikakhale ngikachiona se kwagadhanako musikati achindamugorako anatsule mdhena anawengikwarira fera andateka mali ya se kuni anigorako niguta nje majikukuka kamina hawa ingapara kumuchi kola angatsula kwapati awonda waye uye alepheli kumbate chani nilakumuta ninga mali ya mina nguni kaledigu nachostapo se vagota vateka mali yame vatanini kwarira fera ningatsumelange
1: se uguta ulekisa tiani nthomo umani umwani
0: kutimaumwani numwani umwani futsi isijivi mashi amuwani se itotalekana nkwachi numwana vanana vako nevakung'ole bem
1: seka utsima lembe romaneka kuchithuma kwa hoka nyasi inchani chiya uchiona kuti chichukwala chichichika kuti muone nkwaha kuthuma
0: machichele yautome anichinchiona kuno uva nourugusio kakuthuma kamina vanana vamina vapi nasikota kuvagondesani achikolwana majingotowa seti ndilavako niti kuti ngu ani kukona nilako yaka nina wonivhunetela nova nokha setamanakatimwa ndichinikaratela ngomumathumele yo mali hiyi mani kati hitilavisakutona
1: umumbile ngoko gondisile vanana va wena vanana va nga kunga vayisa chikolwani ku haka nthumo wa wena wo domestic
0: vararo wa mweyo a desima primero majese ene nenatutumelayo kati umwana desima segunda wa umbili wa kona se wandotho anga desesta
1: se wonaona utoma wona uchichukwala nkwa haka nthumo wa wena uwombumile ngokuwa loko sithumi ninti ungaho mashaka mangawo nyasi timaisa kucha
0: nyasi anene tipane dino rugusho tati dotho na amaha para vanana vangu ndipane dino rugusho yahombe nikatsimbile nichinikombela zimole ka mashaka o nikombela munyo chenene yoiyai dotho nasikota kupeza dikile nivashavela kumbidika dari novasisila kakosa chikolwani nasikota kumapara vanana
1: se kambe muya ungawa ukarateka nkwa haka miholo ngati sihumele uyathi ukaupimisa kwa ulondeta nthumwani ngawa kushavisa kumhantumwantuma
0: nidukethile nitona mashi niwona ti uchiya kushavisani usina chilo nyumbani ii usina anthu wokuvhuneta achipezi sidade kukha waya dzumba divhike usishaveli chilo mashi ditsiku nditsikuela mali ya disenyi unganayo kola uzoyu mana akhekola yachitike ukana chilo mtini seni utona tonovhala pena toti ushavisa ndiduketile kotsa hambi chikolo nawo ndidade wandikhala hatsini ndishavisa manje niyatona tide
1: uduketile kushavisa ngoti lembe mani nchanicha ungatishavisa
0: 2 million nishavisile sisa chikhaba chatikanja hachingatihuma hamusita nitinyala nemafura nchani soko siyani zhandishavisela vasugurini vami se ntaseleka janisavisa samina ingati mabulasha sidoseana para ku ni manisela ku chava makadero mani gutanisana kusina debit.
1: Seti nyala ni mafora unga tishavisa. Vaso brimo na mati shava joo. Niti timesa kwenye uti.
0: Iti kwa vama putu.
1: Iti kwa vama putu. Se uti shavisa wa tumete la male.
0: Iti kwa vama shavisa la male. Nuwa tumete la male.
1: Singutona. Sembi mwonga wa umakatito shavisa. Nchia nchumwa nchia unga pimisa kwa ujima.
0: Ni ya pimisa tima ntu. Pimisa kwa kubela kwa mtumu uto mamikindaru.
1: Ngutona hibungili. Seva nana wawona wako unisa kuchani. Yansa chukumulato seti ya unga wa umaha kwa uva gundisa.
0: Banana wangu ni wanawani nenga urugulu. Ambiku waseba ni tii tosi wanawatela wako majina wambato. Tati doto wabonga tu maa wa himahilata tii tila wako. Uombi kuenta maju waduketa.
1: Mwoto na hibungili. Singu wa himachu ni sile tona vela kusila wa mami. Wavasi kati ngutu ngutu. Mkuvaa huwa kasiva tandeka kukutuma. Watende kwa wetu pinduketa. Kambi mwe hukayo.
0: Ani kumbela kukubawasi kati wakukona kukungungwa. Vela timomba ngondingi intatsumela kubavela divela to ne na uhutsimbela uhlupheka vachani ninge mahe to tsimbela nthumela ngwana maidi uchiguma nje makata khata kumba kombela munyu uchimutona tsumela kusola sene kombela to vana sigira achitanda kushavisa na tsimbili mwami mikindaroni yachi vamithomo macho uchizowewo mana uvani komporamenti yene no vathu kuchenje kunola vana ne vekeleni Ani tama kwako kwa wansatoshi lwa cha msafu.

Diana Jaime, 15 horas e 46 minutos, 49 minutos. Misikari ya wazine inawela mitumwe nende kawena umana kakodi ntumoni. Kasi umana kakuchu tsuketa, kasi kufala kumbiwa 15 horas e 30 minutos. Sumerela msano kutipana ngamia wena, inaweni mbimo yu humula, inaweni mbimo yu kushula. Hili ya mkala chuda Paulo Miambu mweyo kawembele vandumari tukoda Msambiki.

0: izulu ikhaya lethu lapho siyophumula khona ikhaya lokuthula
1: dari katimendi tirare ngubibo ya kizi yore kasi ya desetora hinawe ishimana mahongo wa machita ngu mtinza ntere nasiola
0: bala lele makaya lengo malesi kompozi le abandu abase inkinge bazu kuti noma ngabe bahlangana na lupu shobu lwe inkinge abazu kutakisiyo india ule na yokuthula ikhona ikhaya esibamemela kulo bonke ikhaya lethu izulu lapho siyophumula khona busekani baza ningene kumoya nisayilalela le ngoma ikhuluma ngekhaya lokuthula lapho sihleli noJesu khona ugula kungasekho ukufa kungasekho uhlupheka nokukhathazeka ney'nkinga zezwe lonke kungasekho sihleli nenkosi yethu uJesu Kristu busekani bazalwane sibona izulu elisha inkosi yomsayini busisi amen.

0: tindambi tiengri kutwalana kati nsuna
1: dzaya mathivi lawa mahlengeletaku mati
0: tivhikeli u va u cikumetela malaria ma fambela kule na wena.
2: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027, mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku womisa ka ku tlula mpimo swifundza.

0: tindambi tienga tili kutwalana kati nsuna
1: jaya matrivi lawa matingaluta kumati
0: tivikeli uva uchikumetela malaria mafambela kule na wena.
2: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza la malanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela, a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
3: Vodasao ya unangalaka ya kankari wa ntshimantshima.
4: Bana xiterixku 744 Cardinal ka foni la wena langalana vangete ngoma hi ku landza u ku kere votare u tsala kodiku la lifimo u li navelaka se u tsala male hi ugamu u konfirmara.
3: Loko u phazamile deketa laya vangete order delegation se u langa delegation lintshwa lana lisimu la wena li lumbaka kona.
4: Yingisela mihandzu hi migivela hinkwayo hi tirimi hinkwato.

Lipeleli Mokseti mahungu na Rostino Botela. Mfumo kumeka na utira leswaku va ka masiku lama taka ku va ku simekiwa adropeni la ka ncayincayi au jana leyi nga ta va yi vonela eta nhluvuko wa dzongeni ka tiko na iri u byana leyi taka na yi vumbiwile hi mfumo ka masiku lawa ma hundzeke nakona yi ta va ngubyana leyi nga ta va yi vonelela ka leti linaku ni nhluvuko wa swifundza nkulu Maputsu Gaza na Nyembane na iri hikuva ku ta va na ku kunguhatiwa ta cuma hambi hikuva ku voneliwa hambi ku bindzula makungu ku hambanahambana ka wona hungu leli ve li tivisiwa miholot ya ta nkunguhato ni nhluvuko leyi yi taka na yi pfuxela xifundza nkulu Gaza ka ku ta vonelela a kusuhi leswi yi nga ku pfuxeta eka xifundza nkulu Gaza ndzhaku ka ku va na xi dumeliwile hi tindhambi ta sunguti ni nyenyankulu lava va hundzeke. Xifundza nkulu Gaza ku ta va na ku tiviwa hi xihatla ngopfu swinene leswi laku ni nhluvuko wa ta vukosi hikwalaho ka ku va ku karhi khale ku ta sunguna a vupos ni vuyamukele la migodi ya chibutsu ikola ka mpolwa wale njongweni. I mahungu lama nga va ma tivisiwa hi murhangeli wa ta mintirho yelanaku ni ta vuyake hi xiyimo xa xifundza nkulu Gaza lweyi a vuleke leswaku va hilana munti lowuyana u nga va u kumeka na u yamukela leswi yi nga xipfumelelwani kambe ka masiku lama taka lawa u nga ta va u sunguna leswi swi lanaku ku fambisa a migodi. Pasqual Jemo hi lweyi a vulaku kambe leswaku va a phepha la kona hi leli li taku na li kumeka na li nyikela a ku va ku va ku fambisiwa kambe mabindzu ku hambanahambana ka wona handle ka leti lanaku ni migodi. Kuonekela eka swikarikiso ku hambanahambana ka swona xifundza nkulu Gaza na swivangiwa hikwalaho ka tindhambi leti ti dumelaka xifundza nkulu Gaza hi leswi swi taku na swi tlheletisa ndzhaku ngopfungopfu ka leti linaku ni nhluvuko wa ta vukosi. Marito lawa mpave ma kombisiwa hi holobye ya ta nkunguhato ni nhluvuko lweyi a vulaka leswaku va ku gidlimukela hambi ku hlakala ku vonekaku eka swikarikiso ku hambanahambana ka swona hikwalaho ka tindhambi hi leswi swi tlheleselaku ndzhaku na ku tihita eka mfumo ngopfungopfu ka ta bindzu hambi hi ta ntleketlo. Salimo Vala a vulavula wa xibilu lweyi xifundzankulu Gaza loko a vonelelile leswi linaku kasi ni swikarikisi ku hambanahambana ka swona leswi taku na swi gidlimukela nambe hi ku komba ku hlakala hikwalaho ka tindhambi. Dorobeni la ka Cheche u kumeka na ku landziwa a ntirho wa ku va ku ta va na ku velisiwa leswi yi nga ku va kambe ku lulamisiwa a tindlela leti onhekeke hikwalaho ka timpfula leti ti nga va ti wa hi vhiki rhundzeke a dorobeni la ka Ncecayi nakona hi lana ku taku na ku lulamisiwa a xitarato lexi xi taku na xi suka uda ku kongoma xibedhlele xikulu dorobeni la ka Ncecayi nambi hi lexi xi taku na xi sukela nkombeni wa doroba la ka Ncecayi na xifambela la na wenela nambe hikuva ku kumeka na ku lulamisiwa a xitarato lexi xi taku na xi sukela laya na parek ku va ku kuviwa eka muganga wa Doshmili nambe hikuva switarato leswi na leswi swi taku na swi tlhaviyatana ni mugwanyo wo rhanga tikweni. Murhangeli wa ta ntleketlo eka mfumo wa doroba la ka Ncecayi Bendiya Shkof hi lweyi a nga va tivisa ugulela ta vula leswaku va hi lana ku taku na ku cheriwa misava mana ni ku va ku ta va ku famba mimovha. Ka ta mitlangu ku tisa miri kuma mahungu ma vulaku leswaku va va kumeke ka ta mitlangu i xiyimo xa swikolo leyi nga ta va yi endleka ka masiku lama taku xifundzankulu Nyambani lava taku na va tilulamisela ndlela leyi niyani nakona hi lava va taku na va tshembisa leswaku va va ta va va kuma a ku ya tinyiketetela ni ku va va ta va va kuma a xiwa nakona a va bula ni Radio Mozambique nga landzi ku ti lulamisela ka masiku lawa gama ku va va ta va va kongoma a i Nyambani kambe i tlhelo lin'wani lava va taku na iri vachukumbisi hi lava va taku ni vona na va vula leswaku va va ni ku tirhisana hi ndlela leyinene mana ni ku va vatsongwana va vona va va va tikombisa hi lana swi lavaka ku a kona mungiseti i va mahungu ri tsela man'wani hi nkarhi wa ntolovelo.